Oh, yo le pedí a no ir allá, sueño a tu taquino, va de yo mo que la reto chon ni choncito, con un ya tu taquino, ya le chon ni a ti que tiene un cha, y te saco, ne pato o tu con cierto dano, ya y co, que chen chen, o pe ya, tron de pe hay mundia, ya le no, no, no, un de yo mo, so si no cha, y co, que cho xie la tu xie to yi zhong ne zi ge den cha wi tie wo nia ro de che na ji internet ji ying yong yi tie ta shi de ro ne bo tong tong ne ji nia ka mo ro gong ho be a lu gong ho wo nia ro sheng wi to ri na tie ye le na wan du sa tong jue na gu ye e ka zheng jing zhong de wo meng jia lu tie ge cha sa sa sa sa meng tie yi xie ge zo bei zhong ne zi ge den cha jia wo ha shi kong peng de lu jai wo ho lu sha na ji sha den peng mu pla ha rong mu la lu de ye le ne ko chi tao no ya li no che pe tu tha kong ho ho sang vi tu ri ya na wo ya zong lu ya ku to cha yi lu meng tu xie de pe mu yi tu tu kong xie nya to sang kun zhe len wo ya nya to lu zhong ken wo mu tu tu kong xie na mu lu mei hu de wa sa wu la ya wa sa wu na ku to ta xi neng nya to lu ti neng go on de lu chi li xiao xie neng go to na le e ye li cha to yi zhong ne zi ge ding neng cha wo nya to hou na ya tu tu ya tu kong xie hou kong ho kong san na no pain to so don't cho cha no ka bang a cho nie yi xia ki to mu to kong ho a to tu shou nie si li wo ying lo tie huo wang ge e ge ko shi de nga shai li nga nga shai li shai tao to to kong ho a to tu shou nie e ye li na ling tu no la pa ki ne tu sang je wi tie ke pla te pla ta na che yue ya to cha nie na mu wo ne lu che sang che la e ye ne wa the che xie de ne cha ne cha si leng tu nan de pen tu sa tang chu na la ha pa khian ni cha sang cha ye tia a ya ne de mo xie de pu la to wo pa wo tu kong xie tia e ga tim nu sa tang chu na cha ne ha na tia ya te to lai san de tu an ni lu sa tong chi wo ho lu te ne chi ja ka mo ne tu sa tong po che nyo lo ne chi ja ka mu hai to kong ho je pe ne ku ho no to lu chen ji lan de du sa tong chu wo mong to hai lu nya tron da no te na na

Yalipe tu mung ira ya so dola na yalipe lu si ha yo ta je ve mung ira ha je no ku lo poka no ya to hu lo ya si li yalina ti no mo so da si cha mung yalina pe ndu sa tung chu si ha tan tho le je ko cha ne cha ti mu so ke tu no mu kam hu mu da lo rong ai kan yan rong khu khan jo te mo ba khan chu na ai ko te sa da che no kan yan rong thôi coi sao đậm nó cá nhân rồi mà xin chỉ là lúc đi kia.